Ajal is nyatsale thon bad gotru di ka nga tirgmyanu sarangi me fusena. Jine khaspon na chisman pun sa shidya duk sa kheret stroghi biabiu shes machuk pash kusena. Bubon chok na shakur kun narga khan kun dresa sak on sena bakchi kore duk se ngusena. Let's see you go, girl.

Suyun na bongo si bongo suyun na angus frapap shaden la se nazbeka kere fase krusena. Skone de manna kafan po sagsiz bet baduri shokhmana se anu turu tama brusena. Ngati nang kama nang norzan na sakyan nargasha sarkun na chiyod.

ngadang yef saq fa chog ir tir ti azabi chog khur po khur ek bir sik se ngati gardani thok tuz du sena ngati strog min khani thak pe kar galuk bed nare gik stun po nas pun po keres

program sain jibas la kure nga tahira bano yang respati gyan ti dun lepsior diama jangai dian dangar gar juksior na nan met san mer ga musen monam bo juk se dukto yali rin mo che program az nanga jakhan yan tar taxpo science program istrolika phamachik science khabarun science ajadad na tajruba dona phamachik topic unika chortan dukpa program ichir na zom se sakpat sinallar galbat pir dun jak pe sha chakan science khabar khachik phochukpa dergyabna diring sigoma topic pyotang human immune system iskorla yani quwwati mudafiat iskorla dergyabna diring akashvani kargili storya fespadun po sar sajjad ali zaidi skechu sikhosyot khoikana blood and its function yani khak dona dius ga zolas ba dis kolla yan tang chapek spere rekang lepchu chain sag basnala immune system zerna diring as body ko de chok system chi gis kolla zer bi phaluk be achet gav in immune system pung atir gui qudrati zoste ka strong looks be system chi gin chu di asil las pu in chu ngatir gui not kitchen micro organism yani ngatimi ga mithong wat bi bacteria virus fungi na e chiza tu nikana ga nikana nga tanga zermo yung tang diun sa kikana nga tanga strong look jaktok nga tirgo jaktang sirsis metpi de chok strinun yani bacterian jarasim nambo thok pat chok amma nga tirgo e nangos latpi immune system po nga tirgo e nangjons las base di strinun yani di microorganism nambo zgrane nga tirgo e strong looks bacha chok nga ti immune system po lokso lokso organs tissue cells dona protein ikal danyo ten chok gang nuk chacha in mi pon white blood cell bone marrow lumps diagnung na khas kar chacha in milas po ngati white blood cells anjam tama chuk misal zer na white blood cells dir not kitchen jara simuni ngozin base di khilaf gran mat bi lasun ba cha chuk nam sang ngati gui na ngos lar not kitchen jara sim ka to yung na ngati immune system po chuk ngozin ba chuk misal ngati yul pernu fisti mi ga zo yung na di zo dir gab na lokso cell chick activate chatsuk dues the infection numbers grand me phalux batsuk immune cells khachig is directly the jarasimun sat batsuk dona khachig is antibodies chatsuk antibodies khas qasmi protein chigin suk gas not kitchen jarasim pungozin base di khilaf grand me fila rokh chatsuk ngati mudafiyat is nizam po khas kar khoy khususiyat puchiyot zirna di ya dash pinchuk yani dua itulus batsuk ni nam sang atir guyang no khas qasimi jarasim chiyona gan nam bos granit na ngati immune system pus du itu jak patsu agar diana jarasim pu dubara ngatir guyang yong na kato khoschuk ngozin batsuk dergin dekana di khilaf jaldi jaldi zgran mat bi phalux batsuk diana usil pu vaccination ayotang vaccine is an ati immune system pu nat khachi ki kanas gran me fila training tang ma cha chuk ta ki ngati rgos yong me pitu sunya no ga qasmi jara sim chi yong na ka tong ati rgo yang no di khilaf gran cha do na ngati rgo fila rox cha chuk ni ngati mudafiyati nizam yani immune system pu ga chu ga ngati sihat man jak cha in zer na ka to sak basis na la ngati balance diet yani mutawazin ghiza yani ngati rgo fan mot pizan zef shalux bacha ga nunga tanga mewa sabzi dal dona e protein sunang thobeta ningati zanun yang ates jaxer zanun yang nuk ditsog zanun stef shalux bar go shain so diumen mang ates jaktang warzis bachar gyalang itlen cha safai khayal jakcha dona ngati mental health yani ngati dimag sihat por gyala jak bi shalux bar go shain so diun gang ma gyala ka to chana ngati immune system por gyala lu shain so nirin chan ngan khanun insani pod ngati immune system pu khas kar qudrat yani khudawand alam shaz basut pi chugo system chigin nizam chigin gas chan nin khamosh zostan yam bo laz be ngatan lokso lokso be marin do na jara simuni kana ngatan strong legs ba cheta ni de filang ates ngati ji sum

Molas gran mimigna ngati white blood cells las bachazin. Bharga ngati tutu beshchasun yang atanga bukhar chetang dun alamat in ki ngati rguyanuk ngati white blood cells unis zgrani nyotinsuk jang ben nyotinsuk. Dana choksla ngati rguyanuk agar ga malsa chika nuksan chika to yona. Misal ki torpar ngati lakpe zui ka kshak chika to bingna. Matanga thong induk ki dana chete kshak po zar chukse jagna khorang kudrati tor de kshak po ban chet. Di kshak po ban cha chukpe fila yang cells ka sumchot ngal langates platelets zirat. Di platelets sun lek zina chunche cells ka toin ga nis ga malsa chika kshak chik leak chen yot narik. De malsa ka khonsak chik sonse khonsak put lak tut danse de ka jam sonse de kshak po khyan shuket. Ga langates clotting ang ziratang. Di kshak po khyan shukpe las po khonis bachas in. Di kshak po khyan shukpe las bakhan po langates zirchin. Platelets. The white blood cells, red blood cells, and the platelets are bagher. Dun guyanuk har jaga dul bimingna ek medium chik ek madde goshazina ek transportation system chil goshazina the transportation system plangatas plasma zirchasin. Yani du nadianuk chu zyada onchazin aur koi rang bo sakte ki yellowish color chi onchazin. The yellowish color di chu langatas plasma zirchin suk di nangos pianuk the red blood cells, white blood cells, and the platelets on gangmas. Body har ek cell se anu khons travel bacha sin chuk. Di combination pu gama jam chana. Di chizatun gama jam chana ngati khrak pu lancha sin chuk. Chana nyankan khun ngati irgui khrak pu ngati fila lek si ehmiya din lek si zaruri in. Di khrak pu ngati irgui ana agar kam kato chana ngata nga diu market anu artificial zoste ka ngata di khrak pu thop chas min. Nam sang gasu chika kshari kami kato chanarik. Yang insan chigis ngay kshakpo kwe kshakpo na mesh chenyodna kos de kshakpo donate base tang narik tab jake ngatanga de kshakpo ngatir guyanuk tang mangyan chazin. Chana ngatang saasang hamesha koshish bar go chazin nam sang ngatanga blood donate bi ngatang mokik thob narik ngates blood donation ang bar go chazin. Di Krakpo ngatir guyan duletang, di krakpo rdemo nangyambo lushupi mingna, ngates ngati rozmari zindagi anuk, do chok las kachik anjam tang margosha zin, jese ngates nutritious food un ziyada zacha, ngates ga kasumi junk food sak daksa ngati maashirang am sonsyotang, udun na ngatang dur duk pargosha zin. Jidna ziyada ngati immune system po strong chet, ya ngati white blood cells un kyuchan chetang, de hesab po ngati Guyanuk Gakasumi Bimarik Mana Lepchasmin. The Gakasumi Bimarik Natir Guyanuk Kato Inter Chanako viruses of stekasong, Yako bacteria was of stekasong, Nati immune system post strong yotpana, Nati crack post strong yotnang, Nati crackpan can the white blood cells on active yotnerik, Dunis, Adunayambos Grane, Natir Guyanuk, Dizermu Inter Chachuchas Minsuk. Diana Chosla, Nates, Nati Ergo. Active jagnarik, ngates exercise bendugna, ngates timing kalanse, walk se kalanse, ngates morning walk bana, exercise sa bana, ngatir guyanuk, ngati immune system pu improve chenyong chazin suk. Lekin, de bar aks, agar ngates susti ya kahili akhtiar base, ngatang ziyada ngiale dugna, ziyada ngates oily zansak zana, ziyada ngates sugary food sak zana, yani karachan zanun ziyada zanarik, dunis ngatir guyanuk nuksan tang chazin suk. Chana yankan kun, ngati di krak pu, ngatang artaks payot, ga kasumi ngatir guyan zirmi gyon narik, ngatang doctor chika chana, sabse pehla, ngati di blood pu kere, ngati di krak pu kere ngati test sakbet. Di krak pu ek indicator chin suk, ngatir guyanuk te lam chigin suk, ki ngatir guyan gatsuk kasumi bimarik ngatir guyan yong seduk, ya gatsuk kasumi nat chik ngatang na, Nanselik son se dukze chaspo di krakpur taks macha chuk chazin suk. Dea na chokzla, natanga, gatsuk kasumi zermingna, zgan mimingna, gatsuk kasumi taqa chirgo chazin na diun gangma di krakpianuk yon chazin suk. Yantir taks pe mingna zirna, di krakpo ngatir guyan rulbi fela krakhi rtsayot. Dir san yantanga mehsu chachazin agar yantaz yanti lakpa ka ya yanti laksik spika ngatiz lakpa tansi dir tsao la fil bana mehsus banari yantanga tonchazin ki ngati dir tsaas pam tangan chik yanuk krak rulin duk zere. Dirsa, agar ngatir guyanu yutkan irsa gangma kato ngates totin kato kher narik zirinduk, takriban dianuk 90 kanatanse 1 lakh sakpik 90 hazari kanatanse 1 lakh kilometer diri ringpu nongchazin suk ek jawan insan chanuk. Chana, di kshagi ehmiyat pu ngatan saha shuspar goshazin, yankan kun ngati zindagi urde molu shupi mingna, gatsuk kasumi natsad bala chigishitana ngatan mehfuz lu shupat pi mingna, gatsuk kasumi nartsuk chigishitana ngatan Bacai basa jak pemingna ngatanga ngati krak po saf sutra jak

0: per question. The crack post sabsutra the blood cells on active jacqueming na matas ngati zanun nutritious zanzar question. Ngatanga nochot kani ngatanga panke met kani zanun ngatas avoid bar question. Yelling and kankun ziada ngazianti wakadlen mamet ngati laga waksa mamig minduk chana yanta akhri hagu danawin ki ngatas ga suchige crack extra yodnari ga suchige anuk. 12 point ikan gen la krak swi nangoz la yodna khumas koshish bar goshin blood donate be krak ta chas bi waje ka ngata kabi krak kami chachas min di krak pung ati bun me roz 24 ghante andar yanuk yan wapas ngatir go yanuk chose ta chas insuk de kana ya 3 mihne andar de krak pu yang actively atis na si krak un nacho da tayar chachas insuk chana blood donation ngata sagis be koshish bar goshin ngati dose yodna ngati friendung yodna ngati fofas pun yodna ngata saga blood donation if you sak motivate bar go shazin yaris donate bas fi dik shak peka a chos pula yang insan chigi zindagi yaris khatan chazin bahut sare cases anok blood kami waje ka khachi gi stroke na shedang don lang atas blood donation bas tang mana atas shak tang narik de shak pi zari ka ko bhaje chachazin ngati laga bahut sare NGOs ot ngati laga district blood bank ot dunya nok song sing atas ngati shakun donate bas tang mar go shazin taki ngati shak pi zyada se zyada istemal chok yang zyada yanti waqal lan mamet inshallah yantanga hago se dukto ki ngati diksha gizam chik ehmiyat utin chok khyanu kachuk khwe functions ka toyong machuk aur khyanu chichi di chizatun desa yong machuk zare yaju khuda nar samani fagre
1: programi changse ka yantang sakpek akhon bakir zichanis ka tyang chang mat stot ke clip chuge ya bismillah
2: bismillahir rahmanir rahim bos